Ke ka mokgone gore di betsa ka teng mo stationeng sa go sa mantlha merafo 360 radio. O tsamaya le mosimane motonna, o tsamaya le one mic. Ke kae? Ke ena ka sepele ya ba re phezulu Thando Lungaka. Ya yano ya yano ke monate wa pina mo stationeng sa go sa mantlha. Ga ba re phezulu Thando Lungaka o itse re ba re bua ka Ramasedi. Ga gona motho yo e leng gore a ka go fa lerato le e leng gore le feta la gagwe la no ka rata man ya la no ka rata ga yo tla le ena no umplelor ke a kana ga ile gore ke a ka umprovele wrong go ka gale gore no what my work ya ga ile ga ke a ka tsantsa ntlele ka bopaki tele ka bopaki ska tsama mpua fela ko batho re no diamond waka ho sna bopaki nix yo le go khoteng ga ho tsenya mos ga ho tsenya le go khote ke re no di mane are so mare sentle ga ho so e bile le bopaki dololo be le go ba re takwa ba go bitse ba re zwagala nga ne no re to tla lo ena ka mo kantirong ka fano fa buelo ena mo kantirong ya bole la re o wan ma ke skisi ya on kotela diverse or no gote bana ba modimo ga ba tsonla go isana go khotlatsekelo he ke feditse ka wena nna setse ke tswa go teng ke ya o kota di kota ke le setse ke tswa go teng ontse re ga ba tsonla go isana go khotlatsekelo ba ba tsonla o lo makalana bana ba modimo go kwadile go bibeleng. Ya, o batla go guilt trip ka nako eo. Ke botsotso pele ga ura ya borobedi mo station sa go sa mantlha sa Merafon 360 Radio, your precise local global connection. Le nna one mic on the easy breezy breakfast show mo retiwa station sa mantlha sa station seo se rata go feta di-station tso tsotlhe akere. Yaano ga seo se tshwanang le se. Kgale ba tsamaya ba re ba se batla mare ga ba se kry-e. Habasikri. Gona le sengwe se ke batlang go se dira ka bonakonyana kare ke a palwanyana fela re tlo ya ko dikganyeng moretsi wa station sa mantla sa Merafon 360 radio. Tlo matare ya ko dikganyeng yana dikganyeng tse le gore re tlabe re ya ko tsona ke ga se dikgang tsa mo gae ke dikgang tsa naga ke re tsa mo gae re fetse ka tsone ya yano ona ntshore ka mogala matapelo a reno di lebelele ka ura borobongwe ya are di lebelele dikgang ka ura borobongwe ke re no siame ya solang ka fela di tla fitlha ga gona matsapa ape a ke re e sampane re ya testing waters ra lukisa ya yaano gore re kgona go launcha news department ya rona sentle ya setse re dirile dio tsa rona re wa bona ya re bone gore go tsamaega yang ya ga setse re le show gore go a tsamaega mme le gore yaanong ra launcha ya di journalist di tla be di go tsenela ko ntlung di tle go batla story di re no man re utlwile go tena gona le selo sengwe se diragetseng maabane fanofa go diragalang sentle e be e le gore o tla ka tsona o tle ka tsona moreetsi wa station sa mantlha sa Merafon 360 radio, your precise local global connection. Le nna one bike on the easy breezy breakfast show. Ya ka bonako fela re shebe gore go diragalang mo nageng e ya rona e moreetsi ya yaano ke a bona o kare ga ke sheba dio tsame sentle e ka re gona le go a bata ebile kganye ba bua ka yone mo dikganyeng ba re no go a bata yo tshwanetse e be le gore jacket ke boza mo go wena ga e le gore jacket ga se boza mo go wena e tlo nna mo mathateng yaanong yaka go bata sona wa itse gore le motlakase wa re tabola ga o re maabane ka jeko o re fandaga
Ja. Ore vandag wat ba bang ya ka bua lwana yana ba lela dikeledi ba lela. Yi. Ya. Ka mokgomo tlakase o leng ka teng. Ya, ha tsamike. Tsamike. O na le mandate ya teng wa gore o jege. Mandate ke gore o jege. Ya, o dirise bo jega. Aro mogatsela o fitlhile mo Gauteng Johannesburg ke moreetsi ebile di power grid tsa rona di imetswe yaanong tlabe go bego tsentswe hitara go tlabe go tsentswe le ketlele le stofo le bego tripa yaanong o tlo senya tshwanetse bele gore one thing at a time ya one thing at a time ga o batla o dira sengwe tima hitara bo tshwara kobo bo apeya o apeya o apeya ebile anyway ga o apeya go a futumala mo ntlong a kere wa itse le wena motho batho ba apeyang ba tla go bolela gore ga go bata o apeya go a futumala mo ntlong yaanong city power e dila ka over 2000 outages yeah across the metro ebile go na le di-new faults tse e leng gore di a tswelela bantse ba di-reporta ko Lenasia e na le di-highest bedlocks moreetsi and all the highest backlogs tse leng gore di latelwa ke Hurst Hill yeah Goran Beck yeah no ke tse ding tsa di sub of saying gore they don't have power including Northcliff Felland Linden Sophia Town le Parkwoods le City Power Barre City Power this cold weather is driving up the use of heaters batho ba dirisa di-heater batho ba dirisa di-gizara yaanong ga rena maatla ba bona since re tshenyeditswe since re patela motlakase yana go ka bata go a dirang ga go tlo tripa.

0: izindaba indaba ditaba on Merafone 360 Radio.
1: Dumelang baretsi ba se ya lemo ya sa Merafone 360. Ke Rainy Mothai. Dikhanketsa Merafone 360. Ditlhogotsa dikhandi emejana. Thutloetso mo basading le fapala thuto le matlafatsa pa ba le sego mo dikolong. Thutloetso mo basading. Badiri ba boitekanelo ba rotloetsa basadi go tlhokomela kutlo ya bone mo kgweding ya basadi. Ba itseana pe ba re diphetogo tsa mmele tse di amanang le boimana le go tsena mo dingwageng tsa kutlo ya basadi di ka ama bokgoni jwa go utlwa ga basadi. Ba tlhagisitse le gore batho ka bontsi ba tlhokomologa matshwao a ntlha a go fokotsega ga kutlo jaaka go thatafalelwa ke go latela dipuisano le go tlhoka go godisa modumo wa thelebišene gangwe le gape. Ka seo ba kgothaletsa basadi go dira diteko tsa kutlo ka malatsi otlhe. Ba kaile fa go lemoga bothata ka potlako go ka thusa go bolaola pele bo nna masisi. Lefapha la thuto le matlafatsa pabalesego mo dikolong. Lefapha la thuto la Gauteng di itsisitse maikaelelo a mašwa a go tokafatsa pabalesego mo dikolong tsotlhe tsa porofense. MEC wa thuto Lebogang Maile a re dikgoreletsi tse di jaaka go bogisa ga bana, ditlhopha tsa dinokwane, tiriso ya diritibatsi le tiriso ya dikgoka kgatlhanong le basadi le bana ga mmogo le tshenyo ya dithuto tsa setšhaba di ama tikologo ya thuto. Lefapha le simolotse letsholo le le bidiwang ka lereo la Senyesimane It Takes a Village to Raise a Child, le ikaelela go kopanya dikolo, seponisa, mekgatlho ya baagi le setšhaba. Maile o kaile fa baagi ba tshwanelwa ke go tsaya karolo mo go sireletseng dikolo ka go begela ba seponisa. A re lebeleleng tsa bosa. Baagi ba Carletonville ba tshwanetse go ipaakanyetsa letsatsi le le tsididi le le nang le pula. Mogote o solofetse go nna o montsi, mme fela go tla na pula, fela go tla nna le phešwana e tlhagang e le ka koborwa. Ka dikilomitara fela tse di kanang ka 25. A re tsweleleng ka go reetsa dikgang. A ine moroko. Ebralebu.
0: News. Izindaba. Indaba. Ditaba. On Merafone 360 Radio.

0: izindaba indaba ditaba on Lerafon 360 Radio.
1: Dumelang baretsi ba se ya lemo ya sa Merafon 360. Ke Rainy Mothai. Dikgang ke tsa Merafon 360. Ditlhogo tsa dikgang di emejana. Thutloetso mo basading. Lefapha la thuto le matlafatsa pabalesego mo dikolong. Thutloetso mo basading. Badiri ba boitekanelo ba rotloetsa basadi go tlhokomela kutlo ya bone mo kgweding ya basadi. Ba itseanape ba re. Diphetogo tsa mmele tse di amanang le boimana le go tsena mo dingwageng tsa kutlo ya basadi di ka ama bokgoni jwa go utlwa ga basadi. Ba tlhagisitse le gore batho ka bontsi ba tlhokomologa matshwao a ntlha a go fokotsega ga kutlo jaaka go thatafalelwa ke go latela dipuisano le go tlhoka go godisa modumo wa thelebišene gangwe le gape. Ka seo ba kgothaletsa basadi go dira diteko tsa kutlo ka malatsi otlhe. Ba kaile fa go lemoga bothata ka potlako go ka thusa go bolaola pele bo nna masisi. Lefapha la thuto le matlafatsa pabalesego mo dikolong. Lefapha la thuto la Gauteng le itsisitse maikaelelo a mašwa a go tokafatsa pabalesego mo dikolong tsotlhe tsa porofense. MEC wa thuto Lebogang Maile a re dikgoreletsi tse di jaaka go bogisa ga bana, ditlhopha tsa dinokwane, tiriso ya diritibatsi le tiriso ya dikgoka kgatlhanong le basadi le bana ga mmogo le tshenyo ya dithuto tsa setšhaba di ama tikologo ya thuto. Lefapha le simolotse letsholo le le bidiwang ka lereo la Senyesemane It Takes a Village to Raise a Child. Le ikaelela go kopanya dikolo, seponisa, mekgatlho ya baagi le setšhaba. Maile o kaile fa baagi ba tshwanelwa ke go tsaya karolo mo go sireletseng dikolo ka go begela ba seponisa. A re lebeleleng tsa bosa. Baagi ba Carletonville ba tshwanetse go ipaakanyetsa letsatsi le le tsididi le le nang le pula. Mogote o solofetse go nna o montsi, mme fela go tla na pula, fela go tla nna le phešwana e e tlhagang e le ka koborwa. Ka dikilomitara fela tse di kanang ka 25. A re tsweleleng ka go reetsa dikgang. A ine mroko.
0: News izindaba indaba ditaba on Lerafon 360 Radio.

suka kuye siyephi ngoba amazwi okuphila siwafumana kuye angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezezindlu zithi ububele bakhe bumile ingunaphakade